Minu en kit matika bin kere en musique ne dan ma pol no ge yeny ma ter ma petwer en to tika kany ay kay dimar pe ne ken pe merni a koy kom karni minu pa Jameson gen ki alima miya ti mere le ba kira yira ma kino fo dug chen bene ki lo nga ma o cher chika tati ka maling wa ulu to ko berka kany ki kome le video ikit ma initi kere ki kome mod ma dit no a chwala ti botin en ki musique en ya jura ti mi dug chen ka kany

0: Chogero, chao tuo del ko ma pat pat e ko mo piano ki diro machalo onyo ko na ngo ki mo ken ma pura ta mo wi chogero ki ta vun chogero ki tin no e boch ma tiano ki ma do to no e do ha wen me no bo man chogero ene dom da gam ka o da reper me tuo del ko
1: Yera por wi abu ngwen tonna bi o te ga metedero imi o ngich ki kupulwa
2: ke ngoma ana miro ni o mira bet won come to the parliamentary group yera ana nero ni jemi ne no keri wor ma be en to bu ma tutut no dongo ma duong o we ko cha mo ken anywa be na ki nyar wa ba bu ma no dong
1: video ma megi duan ma pigi
3: bili yera ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wen wor it was restrict jemi me yini chwar but jomu kër ma ci waxo bot family ni goxo ñoo mi koñu gi mi yaa goxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ ma ñi romu wacc ni men ni u biiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci ndi gi waxo sa gi ti ka gër ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalu ci that will be regulated
1: yera por wi abu ngwen tam na beach speak fama
4: ikum lok wa contract ma ke ma ga chuk mon tiki pasen ma dit manam yer ke mi be gunong pasen me contract chuk e a pege mini ki so a mire jim muke ni ni a mak bari pit pil waka a wimu ki wai ni administration kone ngaye ko ti administration na ngaye ni nga tu dor ote ko karwa wako wye be pome ri bale bi wakwa ni pome gamento no ni wiyo rwate me tela tit ngayo
1: weho bedi piera boru ya bungwen tonne a pit speak fama bon ma pegik
0: wajuli chawa mukene dare chawa mukene
5: speak fama
6: chawa mukene
0: menungu
7: Begi

0: Poďme byť z Big Pharma. Bon Mapik.
1: Yera boru ya bongwen tonne abe
2: o tega metedero imi ungich ki kupulwa
3: kingo ma ara miru ni umira bet won come to the parliamentary group yera ana neno ni jimi ne ono keri wor ma be ento bu ma tutut uno dongo ma duong uwe ko chamo kene anywa ben ki nyar waba bu ma no dong
1: video ma megi duan ma pegi
4: bili yere ne minister of internal affairs ye uyuhu na ma wan wan woru it was a restrict jene me yini chwal bot jomu kër ma ci waxo bot family ni waxo ñoo mi koñu gi mi yaar waxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru are there guru kañ ma yini romu wacc ni men ni u biiru chaalu a du ki pa o meki wa ma gi chaalu ci and gi waxo sa gi dik ak yeen ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalu ci that will be regulated
1: yeera bor wi abun wen ton na beach speak farmer
5: ki kum lok wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit manu mer ki me de gunong pasen me contract chuk e ta ke me ni ki so mi de jim mu ke ni a mak ber ki pil wa ka a wi mu ki wa ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration na ngai ni na tu dor o te ko kar wa wa wi de po me de ba le bi o pan fum ga mento no ni wi ro te me tera ti ngai
0: Obedi Pierre Bourou ya bonwen. Tonne ne a bit. Speak farmer. Bon ma

0: Men ube we make chulupi ere. Imbere romo chulupi migi. Kan we abukok malo. Bot luak ma migi. Keep ya rabor. We abuwent on a beach. Speak farmer. Duan ma pegik.
1: Yara bor wi abungwen tonna bi o te gamete dero imi ngich ki kupulwa
2: ke ngoma ana miru ni umira bet won koma chole parliamentary group ye ana nano ni jimi ne ono keri wor ma be ento bu matutut uno dongo maduong we ko cha mo ken anywa be na kinywar wa ba bu ma no dong
1: video ma megi tuan ma pegi
3: billi era ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wen wor it was restrict chen me yini chwar but jomu kër ma ci waxo bot family ni goxo ñoo mi koñu gi mi yaa goxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru a day guru kañ ma ni romu wacc ni men ni ubiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci and gi waxo sa gi dik kër ma mu kër gi jaamu wa jaama kay do ka ta chaalu ci that will be regulated
1: yera boru wi abu ngwen tonna beach speak farmer
4: ki kom lok wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit ma no mer ki me de gundon pasen me contract chuk e pe ki me ni ki so mi de jim mu ke ni a mak ber ki pil waka a wi wi ki wai ni administration ko ni ngai e ko ti administration no ngai ni na tu dor ate ko kar wa wa wi de po me de ba le bi o kan fom ga mento no ni wi ru ate me tera ti ngai
1: o bedi piera boru ya bungwen tonne a bit speak farmer bon ma pekik one year speak farmer piera boru ya bungwen tonne a bit one year speak farmer